0: karo na pa info. Lawangan ka radyo. Arariin yun.
1: Maniago, pagkita-pate.
2: RRI Digital sa dito.
1: Sesekali, Jessa.
3: Semangat ya, manggungnya.
4: Iya dong.